believers in Christ. Yala Nkosi. Shonilila ngasambeni mazayo ni shonilila.